tia anye ye nhye ni papa pa no mo yi convert na free enti me se wa da nei se ne nso se wo do ka ko mechanic shop wo be mo woni akọ o convert na ho isa se nkrofo wiya nkrofo twetwa na wo mutwa sa na okoton so ane boarding wan to kra anye 4000 5000